0: Nakakala siya ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang Pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV99.9.

0: you.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
3: Uy, baka Kiko yan.
1: Baka Kiko Barako yan.
4: Kiko.
5: Kiko Barako.
6: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your

0: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
1: Alam mo ba MLMC, Mami?
2: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
0: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
3: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
4: More loving, more caring.
3: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
5: Barangay Marawi.
3: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
4: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
6: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
7: Pare, pare, payag ka, maging bumbero ka?
8: Oo naman, pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
7: Pero, pamatay apoy mo, water gun!
9: Oo, ayaw ko na.
10: Hala, joke pala yun.
11: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
12: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock ka pa rin ng stock?
13: Paano ka pero ikaw pa yung galit? Paano kung gusto mo na maging mabait pero hindi mo maiwasan ang lahat?
14: Paano kung gusto mo na mag-jowa pero asman?
15: Teka. Paano nga pa yung gagawin dito?
16: Di makijam with DJ Yeah!
17: Kahit ano pa yan ka vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work,
16: dahil sa kanya, siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan.
17: Alam mo, sige, tapusin natin itong programang to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
16: Sa programang, ang tanong.
17: Ala eh, paano?
16: Tuwing Sabado, mula 3 p.m. hanggang 6 p.m.
17: Only at your number one good vibe station at GB 97.9. Your good vibe.
10: Paano nga yun?

0: GV99.9, your good vibes.
1: Yung year-end party namin sa office, doon din yun, sa may bandang Barangay Talisay, sa may Mountain Rock Resort. Ang daming space doon. Talagang perfect siya para sa mga team building at business events.
2: Sa Mountain Rock Resort, Mountain Rock Resort, Barangay Talisay, Lipa City, Batangas. Every celebration becomes extra special. We cater to all occasions and business events, weddings, birthdays, Christmas parties, seminars, conventions, team buildings, at marami pang iba. Book your next event now. Message us on Facebook, Mountain Rock Resort, or contact 0917-866-3733 or email mrrlipa@gmail.com. Mountain Rock Resort. Mountain Rock Resort. We cater to all locations and business events.
3: Ay, paring tayo, paring tayo.
4: Ano ka naman?
3: Payag ka, ikay may kapangrihan mag-teleport.
4: Abay, o naman pare, para kahit saan, ako'y makakapunta.
3: Pero, 50 years bago ka makarating.
5: Ayaw ko na.
6: Hala? Joke pala yun?
7: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
8: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock pa rin ng stock?
9: Ay, ka pero ikaw pa yung galit?
10: Paano kung gusto mo na maging mabait pero hindi mo maiwasan ang lahis?
11: Paano kung gusto mo na mag-jowa pero asman?
12: Teka. Paano nga pa yung gagawin dito?
13: Eh, di makijam with DJ Yam!
14: Kahit ano pa yan ka-vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work,
13: dahil sa kanya, problems. Siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan!
14: Alam mo, sige, tapusin natin itong programang to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
13: Sa programang, ang tanong...
14: Ala eh, paano?
13: Tuwing Sabado, mula 3 p.m. hanggang 6 p.m.
14: Only at your number one good vibe station at GV 99.9. Your good vibe.
6: Paano nga yun?

0: Tag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte. Para diskarte PID, isang paalala mula sa GB 99.9.
1: Check your time, it is now 10:40 a.m. Time check brought to you by SM City Batangas. SM 3-day sale on May 15, 16

Kavibes, mabilis na kaalaman tungkol kay San Pascual Bailon. Siya ay kilala sa kanyang matinding debosyon sa Santissimo Sacramento at sa pagiging huwaran ng kababaang loob at simpleng pamumuhay. Kahit bilang isang simpleng hermano lamang, ipinakita niya na ang tunay na kabanalan ay nasa tapat na paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Sa buhay ni San Pascual Bailon, ating matututunan na kahit sa simpleng gawain, pwedeng maging makabuluhan kung ito ay aalay ng may pananampalataya. Ang mabilis na kaalaman ay hatid sa inyo ng Parish of San Pascual Bailon.

May dalawang magkasintahan sa taas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, opening very soon in Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
2: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock pa rin ng stock?
3: Paano kung ka pero ikaw pa yung galit?
4: Paano kung gusto mo na maging mabait pero hindi mo maiwasan ng mag-diet?
5: Paano kung gusto mo na mag-jowa pero tasman?
6: Teka. Paano nga pa yung gagawin dito?
7: Eh, di makijam with DJ Ya!
8: Kahit ano pa yan ka-vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work,
7: dahil sa kanya, siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan.
8: Alam mo, sige, tapusin natin itong programan to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
7: Sa programang, ang tanong.
8: Ala eh, paano?
7: Tuwing Sabado, mula 3 p.m. hanggang 6 p.m.
8: Only at your number one good vibe station at GB 97.9. Your good vibe.
9: Paano nga yun?

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: pag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.
1: Prime Doctors Medical Center Incorporated.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: ka, Vibes? Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby!
5: DJ Robby!
6: Mga ka-Vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

0: Karambola, karambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawain, sa letra ng V, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumi 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
5: This is DJ Rico Marako.
6: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
6: Good vibes,
4: 99.9.
7: This is GV 99.9.
3: GV 99.9. Trentahin na!
2: Ipagdiwang natin ng may saya ang 18th Pastulan Festival kasama ang GV 99.9 Your Good Vibes.

0: Agad gusto, ligo ayaw.
1: Abay, ano ka naman ang gusto?
2: Edi, GV99.9!
0: Wow! Gusto ko to!
3: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
4: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.

0: Saturday Nights and Jams. Saturday Nights and Jams.
1: Let's rock and roll to the highest level ngayong Sabado ng gabi. Pilit ginagaya, ngunit di nila kaya.
0: Every Saturday from 6 p.m. to 9 p.m.
1: Kasama niyo po ang nag-iisang maestro kantatero sa radio, the one and only DJ Papa Joe.
0: Only here at GB99.9. Your good vibes.
2: Ka umulan ng yelo dito sa Pilipinas?
3: Oo naman! Para lumamig din sa

0: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GV 99.9.
2: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
3: Alam mo ba MLMC, Mommy?
4: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
2: Yes, honey. Kasi MLMC, more loving, more caring.
5: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
6: More loving, more caring.
5: Metro Lipa Medical Center, JP Laurel Highway, Barangay Marawi,
7: Barangay Marawi,
5: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center, healthcare beyond compare.
8: Tara na, dito na po tayo sa MLMC.
9: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
5: GV 99.9.

0: Jam.
1: Let's rock and roll to the highest level ngayong Sabado ng gabi. Pilit ginagaya ngunit di nila kaya.
0: Every Saturday from 6 p.m. to 9 p.m.
1: Kasama niyo po ang nag-iisang maestro kantatero sa radio, the one and only DJ Papa Joe.
0: Only here at GB 99.9.

0: Carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
1: This is DJ Frankie.
4: This is DJ Chico
5: Marako. Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
4: anyos. GV99.9.
1: This is GV99.9.
3: GV99.9. Trentahin na!

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.9
0: 30 na!
5: Prime Doctors Medical Center Incorporated.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radio.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, Flash Report. Flash Report.
1: Mga kabayes, sa inyong napapakinggan ngayon, si Kiko Barako, live na live dito ngayon sa aming himpilan sa GV99.9. At ngayon, mga kabayes, ngayong araw, May 16, araw ng Sabado, nandoon po o nagaganap po sa Barangay San Pascual sa May Batangas ang 18th Pastula na Festival. At para bigyan tayo ng live update mula doon sa San Pascual sa May Batangas, nasa kabilang linya po si DJ Joey Boy. DJ Joey Boy, magandang hapon sa'yo at kamusta ang kalagayan dyan?
2: Magandang hapon, DJ Kiko Barako. Magandang hapon. Live na live nga tayo dito sa municipality o sa bayan ng San Pascual, Batangas, kung saan ngayong araw nga ay gagawin ang 18th Pastulan Festival 2026. Sa kasalukuyan na, Kiko, ang ating mga kalsadahan o ang National Highway dito sa poblasyon ng San Pascual, Batangas ay sarado na. Kaya gusto nating bigyan ng update ang ating mga ka-vibes na babiyahe at na dadaan dito sa bahagi ng San Pascual, Batangas. Kasalukuyan pong sarado na ang kalsada ng San Pascual, Batangas. Kaya po kayo ay inaabisuhan na dumaan sa Bypass Road. Diyan po yan sa Batangas City Bawan Bypass Road. Yan po ang ating alternate route. At sa kasalukuyan nga, Kiko, ay medyo may pagbigat na ng daloy ng trapiko dahil nga sa pagka ng kalsada. Samantala, dito naman sa mismong kabayanan ng San Pascual, Batangas, Kiko, ay nagsisimula nang magdatingan yung mga tao. Nakikita na natin yung mga tao na naghahanap ng kanilang posisyon para mas masaktihan ang Grand Parade na anytime ay magsisimula na. At ang Grand Parade nga ay magsisimula dyan sa munisipyo ng San Pascual, Batangas hanggang dito sa simbahan ni San Pascual Bailon sa San Pascual, Batangas. At kung aking ilalarawan sa iyo, Kiko, napakainit ng panahon ngayon. Talagang singkad na singkad ang init ng araw, pero hindi natitinag yung ating mga kababayan na pumunta dito at humanap ng kanilang pwesto para masaksihan nga ang gagawing prosesyon at street dance at mga kung ano-ano bang pakulo sa gagawing parada na magsisimula anumang oras. Ngayon din ay narito ang tulong ng MVRRMO San Pascual. Nakita natin na sila ay kompleto sa gamit. May mga wheelchair, mayroong mga first aid kit. Meron tayong mga trained personnel. Narito rin ang buong buwersa ng Bureau of Fire Protection San Pascual, Batangas. At naka-steady na yung kanilang fire truck sa harap mismo ng simbahan. Ang mga kapulisan din natin ay walang tigil na, Kiko, sa pag-ronda para masiguro naman ang kakaligtasan ng lahat ng manonood at ng participants dito sa gagawing fiesta. At marami rin ang mga food store dito, Kiko. So kung talagang habang naghihintay ka na magsimula ang parada at ikaw ay medyo nagugutom o nauuhaw dahil sa tindi ng init ng panahon, ay maraming kang choices na magpipilian, Kiko.
1: Yun, mukhang mukhang pinagbigyan itong 18th Pastulan Festival natin kasi kanina, DJ Joey Boy, ang lakas ng ulan. Diba? Dito sa lugar natin
2: Oo, talagang nasaksihan din natin kahit dito sa bahagi ng Batangas City at San Pascual, Batangas, ay talagang bumuhos din for the first time. Sabi nga nila ay Agua de Mayo daw yon, first rain of May. Kaya yung ilan sa ating mga ka-vibes din ay parang natuwa at naligo pa sa ulan dahil may mga paniniwala ang iba na yun daw ay gamot o ika nga ay holy water from Mama Mary, parang ganyan. Kaya at ngayon nga, makatapos ang pagbuhos ng ulan, mga around 20 to 30 minutes na buhos ng ulan, ay muling sumikat ng araw at ngayon nga ay sikat ng araw. Bagamat pasado alas 4, mag-alas 5 na ng hapon, ay mataas pa rin ang araw at talagang masakit pa rin sa balat ang init.
1: Yun, kaya ito sa mga kabayan natin na nakikinig ngayon, paalalahanan natin, DJ Joey Boy, no, na dapat stay hydrated sa mga oras na to at wag pabayaan itong or wag magpasang masawalang bahala sa init ng panahon. Tama,
2: kaya doon sa mga ka-vibes natin na manonood ngayon ng mga programa dito sa Pastulan Festival sa bahagi ng San Pascual, Batangas, oho, kayo ho ay magbabaon ng inyong mga tubig. Bagamat marami ho tayo dito mga tindahan na mabibila ng mga soft drink, lamig, o kahit anong mga refreshments, eh parang mas maganda pa rin na tayo ay magdala ng ating sariling ano, tubig ano, para tayo ay ligtas. At kung kakayanin, kung kayo may mga available na payong, ay kayo po ay magdadala din. At saka face mask, Kiko, dahil syempre nabalitaan din natin ano kanina at kagabi, eh parang may pag-aalboroto din ang Bulkan Taal at may aktibidad ang Bulkan Taal. So yung medyo smoggy eh, ano, parang medyo foggy yung paligid dito sa San Pascual, Batangas, parang medyo mausok. So hindi natin alam kung ito ba ay may kinalaman sa aktibidad ng bulkan o maaaring ito ay dahil talaga sa sikat ng araw. Pero para tayo ay safe at dahil nga medyo may karamihan ng tao dito sa San Pascual, Batangas, ay mainam na magsuot pa rin ng face mask para tayo ay ready.
1: Ito. Correct. At saka meron namang naka-standby na NDRRMO dyan. Tama, DJ Joey Boy? Nagbigay ba sila ng...
2: Oo, meron tayo dito.
1: Oh, nagbigay ba sila ng paano dyan? Abiso tungkol dyan? Dito,
2: at meron din silang available na ambulance. Ambulance.
1: Ayun. Sige, ito huling katanungan, DJ Joey Boy, para ano, sa bigyang update yung mga kabayos nating nakikinig. No? Eh, nagsimula na ba ang parada doon sa munisipyo?
2: Sa mga oras na ito, Kiko, tayo ay narito sa harapan mismo ng simbahan ng San Pascual, Batangas. At pagamat sarado na ang kalsada, wala pa tayong nakikita na simula o ika nga ay ulo ng prosesyon. So sa ngayon, masasabi natin na hindi pa nagsisimula. At alam natin na naghahanda pa doon sa pahagi ng munisipyo ng San Pascual, Batangas. Pero anytime yan ay magsisimula na. Kuha tayo ng update siguro maya-maya sa ating mga kasamahan dito. Kaya sa mga ka-vibes natin, ha, muli kayo po ay aming iniimbitahan ngayong araw o ngayong hapon na ito. Baka po kayo ay malapit dito sa bahagi ng San Pascual, Batangas. Pwedeng-pwede po kayong pumunta dito at manood ng kanilang gagawing 18th Pastulan Festival. At kung gusto niyo makita ang katandahang lalaki ni DJ Joey Boy,
1: yun!
2: Kasama na ko si DJ Robbie.
1: Correct.
2: At si Papa P, kayo po ay iniimbitahan namin tayuhin kami dito sa San Pascual, Batangas.
1: Yun. Maraming maraming salamat, DJ Joey Boy, sa pagbibigay ng live update dito sa ating Pastulan Festival. Siyempre, hatid sa atin yan ng ano eh. Ito ay organized by Parish of San Pascual, Bailon. At sa mga kababes natin, ayan ha, kung gusto nyong maranasan ang Pastulan Festival, makita ng live yung Pastulan Festival at makita ng live ang mga gwapong DJ namin. Nandiyan po sila sa may Barangay San Pascual sa may Batangas. Anyway, nako mga kababes, tuloy-tuloy natin ang pagbibigay ng update dyan sa ating Pastulan Festival. Hanggang mamaya po, at makinig po kayo tuloy-tuloy dito lang syempre yan sa most influential Good Vibes Radio Station. Ito po ang GV99.9, your good vibe.
3: Nakaradyo ka pa ba?
4: Iba pag kami.
5: Baka DJ Frankie yan.
6: Baka DJ Frankie yarn.
7: Baka DJ Frankie yan.
8: Baka DJ Frankie yan.
9: DJ Frankie.
10: This is DJ Frankie always reminding you that every gising is a blessing.
11: You are currently listening to the most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes.

0: Pag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB99.9.
1: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at travelworthyph. Or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
2: Rentahe na kami!
3: GB99.9, rentahe na tayo, mga kabay!
4: Rentahe na!
5: Renta!
0: GB99.9,
5: rentahe na!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at kumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: tag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB99.9.
1: Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
2: Every letter carries a story.
3: Dear Papa Joe, nagmahal ako't nasaktan.
2: A love that questions. A heart that is hurting.
4: Dear Papa Joe, hanggang ngayon di pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
2: A decision that is not easy.
5: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
2: Love should never make you feel second.
3: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
2: Let us talk about your story.
3: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
2: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. Only here on GV99.9. Your good vibes.
6: GV99.9 Flash Report. Flash Report. Flash Report.
7: Mga ka-vibes, ikaw ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV99.9, your Good Vibes. At inyong napapakinggan pa rin ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. Sa araw ngayon ng Sabado, kung saan patuloy namin kayong bibigyan ng update, mga ka-vibes, sa nagaganap ngayon na Pastulan Festival sa may San Pascual, Batangas. At para bigyan kayo ng update, mga ka-vibes, eto, makakausap natin sa kabilang linya si DJ Robby. Kung kamustahin natin ang lagay dyan. DJ Robby, magandang hapon sa iyo at kamusta ang lagay dyan sa Pastulan Festival?

Sexual Violence Church, mga kapal. At ito nga pong shirt dancing competition ay magsisimula na pagkarating po ng ating mga magkakalahok doon po sa Santa Cruz.

0: Yan. Ah, DJ Robby, may tanong lang ako para sa'yo.
1: Yes, Kiko Barako.
0: Meron ba tayong idea kung ilang ilan yung grupo ng street dancers na nakita mo kanina na nagpaparada?

0: Yun. Okay, maraming salamat sa iyo, DJ Robby, ha, sa pagbibigay ng update dyan sa Pastulan Festival. At balita ko nga, narinig ko kanina, sabi mo, naglalakad ka ngayon na pupunta sa ano, sa simbahan ng San Pascual. Malayo ba ang nilalakad mo ngayon?
1: Yes nga, hindi ko pala ako tayo pupunta ngayon sa San Pascual Bailon Church upang, actually kasabay ko ngayon yung mga dancers eh, parang feeling ko gusto niya na ako isama. Gusto ko nilang sayaw.
0: Bakit hindi ka makisayaw?
1: Pero yun lang. Tayo yun ay natuho sa San Pascual Bailon Church.
0: Ayan.
1: Para mangtunghayan ang patimpalak na ito.
0: Yan. Ako, mag-iingat kayo, DJ Robert. Enjoy nyo yung Pastulan Festival 2026. Anyway, naku, mga kabayos, manatiling nakatutok dito sa GV99.9 para sa mga iba pang update tungkol sa nagaganap na 18th Pastulan Festival. Diyan po yan sa May San Pascual, Batangas. At muli, iniimbitahan namin kayo kung kayo ay malapit dyan. Pumunta na kayo para masaksihan ninyo ang nagagandahang parada at street dance na nagaganap ngayon sa San Pascual, Batangas para sa Pastulan Festival. And of course, nandyan din ang aming mga GV99.9 na team. Nandyan si DJ Robby, DJ Joey Boy at syempre si Papa P. Anyway, tuloy-tuloy pa rin ang ating tugtugan na inyong napapakinggan pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban na Kiko Barako para sa programa ang live update sa Pastulan Festival. Muli, dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your good vibes.
6: Excuse me. Can I have your attention please for one more time?

0: Ayaw ko na.
1: Hala? Joke pala yun?
2: Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
3: Every letter carries a story.
4: Dear Papa Joe, nagmahal ako't nasaktan.
3: A love that questions. A heart that is hurting.
5: Dear Papa Joe, hanggang ngayon di pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
3: A decision that is not easy.
6: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
3: Love should never make you feel second.
4: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
3: Let us talk about your story.
4: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
3: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. Only here on GV 99.9. Your good vibes.

Mga ka-vibes, mabilis na kaalaman tungkol kay San Pascual Bailon. Siya ay kilala sa kanyang matinding debosyon sa Santissimo Sacramento at sa pagiging huwaran ng kababaang loob at simpleng pamumuhay. Kahit bilang isang simpleng hermano lamang, ipinakita niya na ang tunay na kabanalan ay nasa tapat na paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Sa buhay ni San Pascual Bailon, ating matututunan na kahit sa simpleng gawain, pwedeng maging makabuluhan kung ito ay aalay ng may pananampalataya. Ang mabilis na kaalaman ay hatid sa inyo ng Parish of San Pascual Bailon.

Mga ka-vibes, mabilis na kaalaman tungkol kay San Pascual Bailon. Siya ay kilala sa kanyang matinding debosyon sa Santissimo Sacramento at sa pagiging huwaran ng kababaang loob at simpleng pamumuhay. Kahit bilang isang simpleng hermano lamang, pinakita niya na ang tunay na kabanalan ay nasa tapat na paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Sa buhay ni San Pascual Bailon, ating matututunan na kahit sa simpleng gawain, pwedeng maging makabuluhan kung ito ay aalay ng may pananampalataya. Ang mabilis na kaalaman ay hatid sa inyo ng Parish of San Pascual Bailon.

0: Ka vibes, naka-radyo ka pa ba?
1: Iba pa kami.
2: Baka DJ Robby 'yan.
3: Baka DJ Robby 'yan.
0: Baka DJ Robby 'yan.
4: Robby.
5: DJ Robby. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is JV 99.9, your good vibes.
7: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa program.

0: Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
1: Paring tayo, paring tayo.
2: Ano ka naman?
1: Payag ka, ikaimi ka pang rihan mag-teleport.
2: Abay, oo naman pare, para kahit saan, ako'y makakapunta.
1: Pero, 50 years bago ka makarating.
3: Haa, ayaw ka na.
4: Hala, joke pala yun.
5: Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
6: Every letter carries a story.
7: Dear Papa Joe, nagmahal ako at nasaktan.
6: A love that questions. A heart that is hurting.
8: Dear Papa Joe, hanggang ngayon di pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
6: A decision that is not easy.
9: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
6: Love should never make you feel second.
7: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
6: Let us talk about your story.
7: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
6: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. Only here on GV 99.9. Your good vibes.

0: GV99.9 Flash Report. Flash Report.
1: Mga ka-vibes, kayo ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes Radio Station. The one GV99.9, your Good Vibes. At inyong napapakinggan pa rin at kasama ngayong gabi. Oras natin 16 na minuto makalipas ang alas 8 ng gabi. Napapakinggan niyo pa rin Kiko Barraco at para magbigay sa inyo ng live update ulit pa sa nagaganap na Pastulad Festival sa may Barangay San Pascual po yan sa Batangas. At para bigyan tayo ng live update, live na live din na nandoon ang isa sa ating DJ, si DJ Joey Boy. DJ Joey Boy, magandang gabi sa iyo. At simula kanina, nandiyan ka. Kamusta ang Pastulan Festival?

ang prosesyon ay sinagawa ang presentasyon or dance presentation ng anim na grupo. Ano, ito yung sinasabi natin kanina, Kiko, na binubuo ng halos 300 kabataan na nagbigay ng presentasyon. Ito ay anim na grupo mula sa iba't ibang barangay dito sa bayan ng San Pascual, Batangas. At Kiko, ito ay hindi isang competition. Ano, ito ay isang pagsayaw, pagbibigay tugay sa kanilang patron na si San Pascual Bailon. At ito ay talagang pinaghandaan, kung makikita natin o kung napapanood ng ating mga ka-vibes sa ating official Facebook page kung saan naka-live stream ang programa, ay kitang-kita na pinaghandaan ang mga pasuotan, ang mga props. At ayon pa nga sa isang nagsalita kanina, ay halos umabot daw ng hundreds of thousands na naging gastos ng ilang grupo para lang talaga maisakatuparan at mabigyan ng napakagandang presentasyon

0: nasa Sir Rainier. Actually, hinila natin siya kanina. Yun nga lamang ay kailangan daw niyang magsalita sa unahan. Kaya hindi tayo napagbigyan sa panayamang nasa oras na ito. Gayun pa man, ay sabi niya ay ang isa sa highlight pa rin ng programa ngayong gabi ay yung gagawing solidarity dance sa ikalawang pagkakataon. Ito ay sinuwalan last year kay Kung Barako at ngayon ay muling isa sa gawa ang solidarity dance. Ito.
1: Yan, DJ Joey Boy, tapos na ang dance street dance nitong Pastulan Festival. Hanggang anong oras magtatagal yung programa dyan sa may simbahan?
0: Oo, ongoing ito sa schedule na ibinigay sa atin, Kiko, ay magtatagal ang programa mula hanggang alas 9 o hanggang alas 10 ng gabi. Ngayon, tapos na yung isang highlight pagkatapos ng Solidarity Dance. Mm-mm. Ay magkakaroon ng mga iba't ibang mensahe mula sa iba't ibang mga bisita na imbitado sa programang ito. At kita din natin na parang may inihanda silang fireworks display na inaabangan din ngayong araw.
1: Yun. Ayan. Ito pa, DJ Joey Boy, para sa mga ka-vibes naman natin na chopper o yung mga nasa sasakyan o babiyahe, no? Anong oras magbubukas yung saradong kalsada? Ito ba ay merong limit na hanggang alas 9 o kailangan matapos muna yung Pasulan Festival bago buksan sa publiko yung sasakyan o yung kalsada?

Mexico ay punong-puno pa rin ng mga bisita at ng mga tao ang kalsada dito sa San Pascual, Batangas. Sarado pa rin po ang mga kalsada, kaya naman inaabastuhan pa rin natin yung ating mga super na gumamit pa rin ng bypass road para makatawid o makadaan dito sa bahagi ng San Pascual. Karina, Kiko, dagdag ko lang na tinanong din natin yung ating mga kapulisan at mga kaibigan mula sa MD RR.

0: mataas na blood pressure, pero aside from that ay wala namang seryosong tala na anumang pangangailangan ng emergency dito sa nangyayaring pagdiriwang ng Paskulan Festival.
1: Ayun, maraming salamat ha, DJ Joey Boy, sa pagbibigay ng live update tungkol dito sa Paskulan Festival na hanggang ngayon na ongoing pa rin po, mga ka-vibes, no? Kaya inaabisuhan po namin na yung mga ka-vibes natin na motorista na mapapadaan dyan sa San Pascual, Batangas, eh inaabisuhan po namin na kahit hanggang alas 10 siguro, pinaka-safe na po yun, na dumaan na kayo sa diversion road muna para makaiwas na rin kayo sa trapiko. Maraming salamat, DJ Joey Boy, at ingat ka dyan. Alam ko mag-i-stay ka pa dyan hanggang mamaya. Yan, ingat-ingat.
0: Nag-e-enjoy naman tayo, Kiko.
1: Ano, nag-e-enjoy.
0: Hindi natin napapansin na malalim na pala ang gabi sa sobrang ganda at sa sobrang daming mga aktibidad na nangyayari ngayon. Ay hindi natin naiisip na ano na gabi na.
1: Totoo.
0: Talagang masaya, masigla, at fiestang fiesta ang ambience dito. At napakaganda ng panahon, hindi umulan. Yun nga lamang talagang may kainitan ng panahon or ika nga yung hangin. Pero aside from that, ay kita natin na nag-e-enjoy yung mga participants ng Paskulan Festival ngayong taon. Kaya congratulations sa mga nag-organisa ng activity na ito. Congratulations sa Parish of San Pascual Bailon, kay Sir Rainier, at sa San Pascual LGU sa napaka-successful correct event na ito.
1: At saka pasalamatan din natin si Sir Rainier Dakot at ang Parish of San Pascual Bailon dahil sa kanila rin naman, ha, dahil kinuha nila tayong ano rito eh. Kinuha nila tayo kahit papaano, ininbita nila tayo dito sa Paskulan Festival at nasaksihan, no, ng mga ka-vibes natin na kung gaano kasaya itong Paskulan Festival. Kitang-kita sa FB Live habang nanonood ako kanina eh, na-enjoy ko yung performance ng bawat barangay. Anyway, maraming salamat DJ Joey Boy sa pagbibigay ng update. Again, mga ka-vibes, live na live po mula po yan sa barangay San Pascual sa May Batangas. Si DJ Joey Boy na sumasaksi ngayon ng Paskulan Festival. At abangan nyo po mga ka-vibes, no, katulad ng binanggit ni DJ Joey Boy, mamaya-maya po meron niyang fireworks display. Anyway, tuloy-tuloy pa rin ang pakikinig nyo dito at tugtugan. Siyempre, napapakinggan nyo pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako. At dito lang po yan, siyempre, sa most influential Good Vibes Radio Station. Ito po ang GV 99.9, your good vibes.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang Pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Ay, pisa-pisan.
1: Ah, pisa bakit?
0: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
1: Urma, pisan. Forma habol kayo, basket.
0: Pero, di ko nahihinto.
2: Ayoko na.
3: Hala? Joke pala yun? Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
4: Every letter carries a story.
5: Dear Papa Joe, nagmahal ako at nasaktan.
4: A love that questions. A heart that is hurting.
6: Dear Papa Joe,

0: hanggang ngayon di pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
1: A decision that is not easy.
2: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
1: Love should never make you feel second.
3: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
1: Let us talk about your story.
3: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
1: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. Only here on GV 99.9. Your good vibes.

0: Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby! Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa month salary. This is GV 99.9, your good vibes.

0: Ka-vibes, nakaradyo ko pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your...

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at kumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at kumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: outing gusto? Ambag ayaw?
1: Abay, ano ka naman ang gusto?
2: Eddie, GV99.9!
3: Wow! Gusto ko to!
4: I've been sharing

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.
8: Ay...

0: The Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9.

Nakakainit, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Kavibes, nakaradyo ko pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
0: Baka DJ Robby yan.
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa month. This is GB 99.9, your good vibes.

0: agad gusto, ligo ayaw.
1: Abay, ano ka naman ang gusto?
2: Eddie, GV 99.9!
0: Wow! Gusto ko to!

0: Pancho ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang Pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Swimming gusto. Mangitim, ayaw. Abay, ano ka naman ang gusto?
1: Eddie, GV99.9!
2: Wow! Gusto ko to!
3: Labyrinth.
4: Do you think I'm stupid?

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ng magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: naka-radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station at GV 97.9. Your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at kumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: GB99.9, your good vibes.
1: Good vibes morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
2: Talagang good vibes morning dahil kasama niyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
3: mula sa mainit na pantaan.
4: Kayo ay nakatutok sa GB Balita.
5: Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
4: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying.
5: Patuloy ang para sa detalye ng
2: hanggang sa umagandang kwentuhan.
5: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
2: Makakasama niyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
6: DJ Frankie
2: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa most influential Good Vibes Radio Station. GB 99.9, your good vibes.
0: GB 99.9, your good vibes.

0: Sometimes you just got to slow down. Slow Down Sunday on GV99.9.
1: Miss, yung Right Med nito?
2: Meron kaming iba.
1: Miss, basta Right Med. Doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko.
2: Ito po, subukan nyo.
1: Miss, basta Right Med.
3: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
1: Coco Martin po, nagpapaalalang dahil Right Med ng pinagkakatiwalaan, ipilit at hingin. Basta Right Med.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
6: GV99.9, your good vibes.